0: chắc là mấy chàng của mam, yêu tôi là chàng của mam, còn nhan thế chàng. A chàng của mam đi cam chỉ khi lục yam bal chàng cam chỉ lục ispasti a chàng is indexion chàng, pero ta hôn ye to ca hít kulal to lo ca cha lục bay chàng, ta cha chàng bay tela na chay bus ta quan a bay sa ta cha, bay ana bay ca hanat, Dios tu, cách to yan te. Bay tela na chayo, bay lana ni don sielal, ma bay lana na osupri. Porque usted buena, ay bay uno ya hilal, ya yoki, pero tabay chancumam, chalco sielal, tabay chancumam, chalco kaushinatil, acham, chichacham yakmasani, acham, yohtacham chechuyut yantini. Usted buena, camcha somcha el alcohol, camcha somcha la pisan, taiho no kaya ilal, taiho no kakuskulal, ay payeto, payana, payka hanach, ato hanabal bayos, usted buena. También kumasan ilhan takon, ayone kaiti, hato kunabal baycham kumam, hato kupisan bayhun kumam, tol, kamchilukin, hato kunabal kupisan bayhun kumam, Allah kanok bayin ko final, Allah kanok yin ko kawin in hikisal. Tos ato hundi wusta kwana, kawal, hayato kunabal sin. Ya tamien kapas ay isis kong juntos ministerio de alabanza. Ah, to finabal bay champumam yuktol, aba ayonekti ay champumam hito. Hala, sechili, Gopaltil e acham kumam oko yakni mankula acham kumam oko okpa yeto to sa ato hundi si kumisi si acham kumam yeto nchola niti si halo naskati en el nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo un solo Dios verdadero amén Padre Santos Dios de la Gloria
1: Jesús
0: Muy buenas tardes, ayas papá.
1: Buenas
0: tardes, achkuach kolomal Jesús.

捏的很慢，一会儿呢换捏的快。Tala mami na yoy talma mo ni sumi manilepti yayok chiabing. Tala iba y talma mi niya ang kwestasyon sa iyo sa chiabinin pero yetong chola ng tipari. Ante ng mami, iyo na akwan pari. Amasa ni tsitiya talma mi ay ikwayhin yeto kong kumima niti. Acho ka laki lo, acho ko nanti, acho ko ni akwan, acho ko na sa iyo pari. Yeto ka kane, yeto ka lay, yeto ka kampulal pari. Awal wanti Dios chikan walay es padre. También que pas mami nanda que gusta que wana mami. Mano ku hayoko. Ay tani mam. Telan to paisa dischat. Nanon yilan siela.

mami, ay gusta kay Juana mami, kusi na yun school, pari baya sa ta Dios pero ante mo yeto mami, in hunte yeto mam chabi sil yeto kati, laki hunte yeto mami ay bay ko pisan bay ko naval bay ko mima ni yeto ka Dios, papito lindo.